0: lunaku olwa leero ogenda wa Yesu omugabuzi. Olunaku lwa Sande gende wa Yesu omugabuzi, oyo Kristo omugabuzi. Ogene maso n'okubanga bw'otyo omusinza. Omwebaze, mwebaze. Omugabe nti webala okumpa omumwe guno nga nkyayogera. Omugabe nti webala okumpa obulamu buno ebigere bino nzize entambula. That is all. Echo kimala. Newankubadde oyina by'oyitamu bingi. Naye obulamu bwe bukola byonna. Kale kuba kusimu wama osobola okubanga bw'oti ozukusa abantu. Kakati n'ekirala, nga bw'osobola ogenda eri omukama Katonda omwebaze, gwe yangambye wafunye bingo. Tolako omutwalire omugambe nti taata nakola endagaano yange naawe n'essimu yange. Mwana wattu, nensobola okubanga bwenti onfuna akasente. Kakati mukama Katonda, kano nkuleetedde yoko. Bote yongera okunyiga stabili mwenda musanvu stemu ashinge na uyo bingo masavu. Nawe obeere omu kwaba bagenda okumpa obujulizi nti mu butuufu Rita nafunye bingo masavu. Royo bingo masavu. Nabagamba nti ono ye wanjawulemu. Si yoli owabalala. Ono ye wanjawulemu. Bamuyita royo bingo masavu. Onyiga stabili mwenda musanvu stemu ashe. N'omu yingira. Gwe n'obeera wali n'olatta. Nga tewali amanyi, nga tewali akuyise, tewali ategedde Mburita yagenze ne yeewola kaloni. Mburita yagenze mu bakyala ne bamugafukamira. Sabe said, ogenda zisasula, kyokka ogenda kuleeteko n'amagoba, agafukamira. Taba bakyala send. Byanyiizanga jajja maama ebyo.
1: Hello, Mama Rita.
0: Wanji sebo. Nasizo bulungi wasizo tia sebo.
1: Nasizo bulungi weba loto weleza.
0: Amina weba lo uliriza.
1: Anani maiso jumo kusinzi ila itoba.
0: Maiso wabula nyo.
1: Mama Rita ole sando lonari kutika mungi. Gaye ndiku ngandiku ulira.
0: Amina.
1: Mama kusinzi ila katonda kuhirize u etika sinze bulungi.
0: Amina.
1: Mama kanzu kuseko ku bantu bajye basabeko. So kila panalebo amo sibe yule kidume ekito bulirwa sande lunaku birawo kasimu nga kiriku. Ati mama uyu yasituike atandiso tuwereza. Neiza kukiza mzaha mwena wankwale ukala kasimu ntinge.
0: Esebo.
1: Kala samu ebutangala. Yeswa ebuduba. Mpemba asumani. Dada wambe ye Noah. Kojo wange Patrick.
0: Esebo.
1: Ni mama wange kwa gala joi.
0: Wasembia yani.
1: Nasembia senga wange samanya. Kale mama Rita. Nkwende ino mama Rita weba lekuwa yanga nize kumwenda.
0: Kale maiso nzena nkwenda ino ndabira abantu beyo.
1: Kale mama.

Wame yetekateko genda mumise soka kekade, genda maso n'okubanga bw'otyo, oyangu wako gendo sinzo mkama katondo mwebaze. Nabagambye okumwebaza kyokka kyokka n'omwebaza nti webale kunku manchali mulamu nchayogera, nchatambula era nze nabigere nga ntambula. Kimala, kubanga obulamu bwe bukola ebirala byonna. Na omwebaze, osobola okubanga bw'otyo, naawe obeerako n'engeri jo. Bwomala okumwebaza olyokola pinga byoyagala. Naye abantu mmwe mugenda ne mutandikira unotandika okwemulugunya. Era yenze nabaki banange. Anava kungamba mbu olaba ne bw'oba ogenda okwewola otandika okwewombeeka. Ne bw'ewombeeka naye ate ng'ogenda zisasula. Naye nga kituufu dalwaki tebwewombeeka n'ogende wa mukama Katonda n'osooka n'omwebaza ekirabo eky'obulamu. Oli ye talina kyakusaba, tagambako nti nkusalidde emitwalo ebiri gireete. Nedda, ky'olina ky'owaayo. Kakati nno olina ogenda mu maaso n'okuba ng'ogendako mu ekereziya oba mu kkanisa. Luno lwe lunaku olusembayo mu mwezi guno. Mukama asobola okusumulula byonna. N'oyingira mu June nga buli kimu kitambula bulungi nnyo, nga kitambula nga we wakibala. Ate Mukama Katonda asobola okusumula gw'abadde talinaamu ssente. Mukama Katonda n'oyongera mmusaba. Era ne nkujjukiza nti nyiga *297 sitemu ashi yokka. Yingira royo bingo masavu osobola okubanga bw'otyo. Akazannyo kano bw'otyo kayingira ofune ku nsimbi. Ngambye ono royo bingo masavu wanjawulo musi yoli owabalala. Yene endagaano gy'okola wakati w'essimu yo n'omutima gwo nga tewali agambye mbuleeta liita akusayiningireko wano. Mbw'oba genda oleete ekyapa, genda ezisimanye endagaano tebiriiyo bino. Ogenda okulaba ng'obukadde bubiri obuwangudde nga tekuliko nga ziri alaali, nga tekuliko wadde akubanja ate nga togenda zisasula. Ulaneekagalojja ondi bubi naye.

Luka esura ya biri mwenya akanyiri akana mwomwenda. Agamba bwati. Binono byali bigambo bya Yesu ng'agamba abayigirizwa be. Nga bwati ava ku nsi ayambuka mu ggulu. Jukira nti okuva we twagenda mu Easter wiki eri okujjake obungojjeke eyo gye twamala Sunday eri. Mukama Katonda bwatyo yagenda mu ggulu n'addayo. Eri akayimba oke ne bagala ketwayi ketuyimba nga feeyo eyo mu kereziya. Nti yatumbira mu bbanga nga takyalabika. Kati awo ne nkubangamu ofaine nga singa yenze nalinnya ku jjinja awo ne ntumbira mu bbanga nga bonna bandaba. Eyo Sunday eyo Mukama Katonda oluvannyuma lw'okuzuukira Yesu yaddayo mu ggulu. Naye mu kitabo kino kye mbaleetedde kya Luka aliko ebigambo bye yalekera abatume be yali akola nabo emirimu. Kati ebyo ebigambo abirekera ffe batume, kakati ye ffe tuliwo. Era bwe yali agenda yagamba mu bigambo bye yagamba nti laba era mbaweereza. Akanyiriri Luka esula eyabiri mwenya akanyiri akanamu omwenda. Ebigambo bino mu Yesu yali abigamba abayigirizwa be. Kati abigamba ffe nze riita naawe ng'olwaddayo mu ggulu. Laba mbaweereza mmwe eri kitange. Naye mubeere mu kibuga okutuusa lwe muliyambala amaanyi agava mu ggulu. Kankiddemu. Nti yabagamba ebyo ebigambo yabasibirira nga bw'atyo ayimuka atumbira mu bbanga addayo ewa kitaawe. Nti laba mmwe mbaweereza. Nti laba mmwe abaweereza. Mbaweereza mmwe. Mbakwasa okusuubizibwa kwa kitange. Mubeere mu kibuga okutuusa lwe muliyambazibwa amaanyi mu kitiibwa. Jukira nti abantu bano Mukama Katonda Yesu yali amaze nabo ebbanga kumpi ebbanga eriwerako ng'ali nabo. Kati baalina experience gyali. Era omuntu gw'otambudde naye ebbanga eriwera osobola okumanya. Naye mu kino yali tasobola nga bw'olaba omwana ewaka tosobola kumuleka nga toyina ky'okoze ekikyomusibiridde. Olina okumugamba nti nkusibiridde kino oba n'omulaga by'alina okukola. Kati yali tayina kubaleka nga tabasibiridde entanda. Yabagamba nti laba mmwe bayigiriza mbaleka naye mubeere mu kibuga okutuusa lwe muliyambazibwa amaanyi okuva ewa kitange. Olwo yabasibira okusiiba okulaba nga bwe batyo basaba bambazibwa amaanyi agamu oyo mutuukirivu. Era bambazibwa amaanyi ag'omwoyo mutuukirivu olwo nno basobole okufuna amaanyi bafulume ekibuga. Kakati nno ffe abantu ffe bangi tugenda ne tufuluma nova ewuwo ewaka nga toyambaziddwa maanyi, nga ne Mukama Katonda toyogedde naye, tomugambye nti taata nfuluma bwe nti ŋŋenda. So ng'ate singa omaze okwogera naye n'oyita mwoyo mutuukirivu n'abeera naawe, olwo oyambaziddwa amaanyi ogenza okwaŋŋanga buli kimu. Kyovula yabagamba nti mubeere mu kibuga paka lwe muliyambazibwa amaanyi. Era baagambazibwa basobola okugenda okutandika okubuulira ekigambo. Kyova olaba
Banji tufuluma ne tugenda je tugenze. Nolyo kolaba amanyi geddogoega kukubira yo. Lwakubanti wafuluma nga toyina manyi go yambaziddwa. Tosabye manyi agagamu oyo mutukirivu gakwambale. Banji tugenda ku mirimu. Nga mbutufu ogenze wesize empapula zo na experience yo. Nga toyina kiracho nacho yambaziddwa. Nolyo kosange ye ddogo. Nolyo kosange ye mimwa. Nejiri okajikutandikako. Olwokuba wali toyina kye weesize, bijja kubanga bikola ki, nga bikukubira ddala. Songa ate singa, wali oyina kye weesize, nga you've put a shield on you, nti mukama Katonda wamusaba n'akwambaza mwoyo mutuukirivu, bijja kukuonako, nga bwe biddayo. Banji, ogena n'otandika business, nga toyina kye weesize mukama Katonda, nga ne mukama Katonda tomuyise, n'akuteeramu obwangu. Naye olwokubanga nti, watuuka gwengolowooza nti bi, mukama Katonda omuzize bali. Ne bali okaba kuleetera eddogo erya buli kika. Kwa gambo veno weka mu butufu nga weesize gwe kanogena n'olumba ekyalo n'okola business. Ne bali okaba kuloga nga eba kulogolola. Ne bali okaba weereza miza iro. Naye mukama Katonda oyo buli lwakwambaza amaanyi ge. Nakubeerako ne mwoyo mutuukirivu gwakuwadde. Buli kimu kitambula. Banji bagenze mu bufumbo. N'ogenda mu bufumbo nga mutufu ogenze. Gwewe ogenze mu bufumbo. Naye nga teweesize mukama Katonda. Waliyo yambala kwe waliyo yagala kwe yambalira kugawo ni mukama Katonda nakuyama n'ogyambala n'ogisamba bulungi. Naye ogenda okutuuka eyo. Ngeri ye mizolingo. Ngeri ye mitawana. Eddogo liyitingana liti. Lisala busazi liti. Ino yebolivwa mkasonda. Ino weliveri. Na yolu okubanga walito yambaziddwa maanyi. Aga moyo mutuukirivu. Byonna bijja genda maso n'okubanga bwe bityo bikukwata. Na ye singo sabanga mukama Katonda n'omugamba taata olw'onfuluma. Nyambaza amaanyi gompa moyo mutuukirivu. Omwoyo wo ankulembere. Ambeereko ankuume. Ajja kukuuma. Twetaaga okwambazibwa ng'amaanyi ga mukama Katonda. Buli kyonna ky'ogenda okukola, buli lugendo lwonna lw'ogendamu, yambazibwa mukama Katonda, musaba akwambale. Okimanyi nti abayigiriza bano ebaamala okwambazibwa amaanyi ga mukama Katonda, nga mu kitabo kya Acts bwe kyogera. Bafulumanga balina amaanyi. Bafulumanga sibe bali. Nga si yoli Petero. Eyegana mukama Katonda emirundi esatu. Nga si yoli nga mulalamu. Nga mazo kwambazibwa amaanyi aga mwoyo mutuukirivu. Olwo afunye amaanyi agaŋŋanga buli kimu. Nga si yoli gwe wawulira nti yegana mukama Katonda emirundi esatu. Kubanga bali bambaziddwa amaanyi. Mulimu ebintu ebimu byotagenda kubanga bw'otyo obyanganga. Ng'olina kubeera ng'oliko omwoyo omutuukirivu oyambaziddwa amaanyi. Osobole okubeera nga ekitundu ekyo kibeeramu. Osobole okubeera nga omulimu ogwo gubeerako. Osobole okubeera nga bizinensi eyo ogitambuza awo w'oli. Osobole okubeera nga obufumbo bwo bulimu obutambuza. Nga weetaaga mwoyo mutuukirivu akwambale. Kale, wensabira mukama Katonda oyo. Buli lunaku, buli kyoba ogenda okukola, muyite. Akwambaza amaanyi ga mwoyo mutuukirivu osobole okwanganga buli kimu. Omuntu ota. Okimanyi nti tuli mu nsi muno, ensi efugibwa obwakabaka obubiri. Mulimu emyoyo egyo egitambula emibi. Ensi efugibwa emyoyo ebiri, mulimu emyoyo gy'ekizikiza n'obwakabaka obw'omuggulu. Kakati oyina kusalawo, gwe ogenda kubanga bw'otyo oyambazibwani. Emyoyo gy'ekizikiza, agamanyi g'ekizikiza, oba obwakabaka obw'omuggulu obw'ekitangaala. Yoyo mwoyo mutuukirivu gwe nkugamba.
Kati salawo osobola okubanga bwotyo obera kone shield je weta deko olukomera lwero olukomera obereko olukomera lweta deko nti ne kino nebo kina jjo kwanganga ngenda kubera no moyo mtukirivu moyo wa Katonda ajja kubanga ali nange oyo mkama Katonda gwoba wesiga Sigamye tu wesiga amanyi gekizikiza nkugamye nti munsimu no mwetambulira mulimo ensene efugibwa emyoyo ebiri emyoyo gekizikiza nemyoyo gekitangala ekya Mukama Katonda oyo nze gwensinza nze gwensinza oyo gwe nagamba nti njja kumusinza paka nti musengwa ndamusinza paka emirembe nenaku amina oyo yeyo shield jenete kako kati bwovanga olingo jango sagalukwa ngoja obera kone no moyo mutukirivu oyo moyo wa Katonda eyakwambala wewawo waliwo ebisobola okuyitawo ne biwaganya nayo moyo wa Katonda aberawo abana bana ba galde choir bayimba akayimba Ntini no mwembero oyo. Paka angantu semu waikendi. Oyo nze Mukama Katonda. Gwenjo kwesiga paka.

0: wano.
1: Diadeni boarding atenga tuwe taga kutuwala mufaliso. Ebisale tibiera likiriza. Atembera abana mwe basomera. Eba wa amani ago kwenda okusoma. Balina moto ketambuza abana. Na buli byetaago byana bene bya masomero babirina. Lyaganwa mutai mu trading center. Kulugudo oluveidindo okuje kamoli. Baigwire uno olusa golundi awa abairenga. Buwenge central. Okasola nokuba kubira ku 0758 mukaga. Chinana na ina. Mukaga na ina. Anana andala. Oba ku 0782. Chinana na ina. Ikumi na ibiri. Nsanvu na itano.
2: Clinko Junior School.
3: Mwendangaga ya MTN. Ya telezo msambuzo isatu. Lusambu ya tanamukaga. Kale. Kobo vite otukubireku. Ayo kusimu hello. Hello. Nkali ni Professor Bajo. Kusonga detoge kulero. Kufia da ilala.
4: Bane. Kukua ulida. Konsati
3: ya karoka sita. Paka wetuli. Ayo kusimu hello. Hello. Wanji. Sebo obanyabo. Zom samzo satu lusambi ya tanamkaga. Lukusumelo.
5: Hello. Kale.
3: Wanji.
5: Mkulu Bajo.
6: Wanji sebo.
5: Hello.
6: Tukuhuli ya mama.
5: Hello.
6: Tukuhuli la vaku TV. Tukuhuli la vaku TV. Tome tose mbele la TV.
3: Akusumu hello.
6: Bokube simu tose mbele la TV. Bagambi. Nyo nyama toba akusumesa.
3: Bobo kuye simu otase mbele la TV. Oba jitole ku oba. Ujivire.
6: Kategori ku TV ato kuye simu. Vila TV sebo banyabo.
3: Aksumu hello.
6: Neba tulao ba menye.
3: Oye nendolo umundu wa.
6: Mbali inga bana ba.
3: Why? Aksumu hello. Wanji.
6: Nabo ye uliriza.
5: Hello.
3: Wanji sebo.
6: Atuba kalo kwe uliriza ku TV.
3: Wanji sebo. Zom samzio sabi nusabi ya tanamkaga. Okay. Kale, Bajo. Amasimu tugareki.
6: Amasimu kabalemi.
3: Tugareki.
6: Ama kumi watamanyi kubasimu kutini. Kwata yomu
3: kumabe. Nduko netoge ku 12th parliament ye nunga
6: wejo. Kaina chegenda kukula.
3: Olu ya ibu.
6: Parliamenti ya Museveni. Kaina chegenda kuyamba bantu. It's a wastage of time.
3: Really?
6: E jino kisimu wano kuyambe gwanga. Ngabanda Uganda basi tuse. Nibata niko demanding edembe ya abwe.
3: Okusituko tageza uprising.
6: Surprising. Ngabai gase wamu.
3: Unit.
6: Ngatibaina gwebesiga. Kambeze banyo ngatibane esiga. Kabeche agulanyi ngatibamu esiga. Kabesiga bizibu vya abwe. Banda Uganda bako lensobi. Nibesiga abantu. Banda baba abantu bayiwa. Obwavu. Ne nguzibu tugate. Fenanga tutunuli la chagulanyi. Tutunuli la Bajo. Otunuli la buwavu na nguzi. Chiba inokola chi. Okola. Ochiteke labudu nchengu gamba. Ne katibana Uganda obuzibu vayina. Bale minamuka bampane.
3: Abantu babeba kubanga parliament edwire mu bakaire bazeyi ayibute mu parliament eri mu batobeerera na balisinga mu bungi tujite musubi
6: ona agambi afa bajonze Yusuf emitiana we bale kuweleza kwa kitufu omuganda mutufu yovola ba omugenzi yagamba anti egudu muganda is a dead one abadali ko egudu yabaga bade kugamba nti parliament ina makulu. Parliament no opposition hiyo na yumte vina makulu. Echintu chenja galo umanye gwe muna Uganda andaba. Na andiku sanyuka TV. Todangamu kwe siga.
3: Muntu yena yena?
6: Muntu yena. Mubia struggle. Kwa gobafo bukuru masiwe buruma Bobi Wine. Enjala jiwa suze Bajo siji ya koze echi. Enako inakuje jamuweka. Mwegata wafuka kucharu. Mufune kumoni kozi ntuke na kuruanyisa DPC muli wanguzi. Nabatila umu kutuguwa balibe nguzi.
3: Iso blowa.
6: Nemba gamba di musindike message kunambe. Nubofuno muliwe nguzi nga kusumbua. Otusindikila message umu grupu. Netumuli kwa ambako. Netumuli kwa ambaka mabe. Netumuli abisa kwa interneti. Enambeli zilo musanfu muenda bili. Asatu mumu kaga. Abili musatu chenda mutano. Emungaso kwenye nambe umu nguzi yoka. Baku bie. Baku feze. Baku ebaseko. Baku sabia seto kuomuli. Tuwebu wibu julizi. Kabe president Museveni tuja mwa andikira amanyenti gwanga uno yali denguzi ngwavu nemu mujesu mu opposition yesingo bufere mwine bizu bibiri government infere no opposition ifere abanaku mwefe ko nga abantu ojula wako cheko gamba abanaku mwefe ko nga chi
3: nga abantu
6: gobe okwata DPC nga kusaba sente syndicate fana nyi chene evidence ku namba 0792 asatu mukaga abiri musatu chenda mutatu ina group ya fe yabali benguzi ya yomwavu butuna wera abantu 10 mu group eyo ngota ndiko kwata kitongole ku kitongole ngato chikuba ngato ndiko kusabira abana ba family mu tujja kungananga nokungana tugaitu tuino kungana ba flow abana wanyi senguze buloba forest park ngato kungana faba ino kwechu sise gwanga ngato teso sode mu bina byabo fuzi muze ndi wanopu
3: kizira mu ndirwa enale
6: mu Uganda mujyo kutwala wetu as a people power abagama yali ya makuru okusinga nupu nupu is a business political party
3: people power yali movement
6: kino chikozi kya nsimbi nupu bakozi ba sente ngabo laba FDC ngabo laba PFF buli kibina kya byafuzi kiba kya kubya sente njaka lope bazimbe bitwa tubazimba mudwalilo neba nayo kale bagama mazimba kanoka bakunyigira Kani zibake na kuzi jukila mbili ya satu kama hozi ya afuga. Bagambe chibajo cha yogeranga. Wabi na yogeranga mbili ya bili mugumbi tukili na kati. Kati vya njogela vya tukili na mbili ya satu mochi. Ndiyo opposition ni bafere. Eni yale mbafere. Gomu nako ukolo utia. Tunuli na gwanga lio kumutima. Sigenda kuwa wachibina chebi ya mfuzi gundi.
3: Hamasi mgatele hile.
6: Halo.
3: Halo kusumelo.
0: Mbaji fuke ni yote kukili gafu. Abayo
3: ekyuma chikikuta akusimu hello
6: nesima mujja kutereza mu kumasimu basimu ka
3: rogo hello kiria
6: hello
3: wansebo
2: yalo
3: wansebo
2: baramuseze wasebo
3: kale sebo wena we bale kubona sanyuka tv
2: ale sebo namuso mukuru bajjo
6: yes sebo
2: Biayo gira ko songa zonna ntufu abo positioni bano batuvuze stupid. Kwa nze emanyanse Muhammad Sirunga bana kasongola katugo.
3: Yes sir.
2: Na tina MP wa togetwalo nda gotwa stamu we sigali vanike yune. Aivanike yune yali muntu wa fenyo kwa kulusegere na yo yamazo kwate toke munsao. Tawe no batraba batsende saluti.
6: Mujja kugwa mu bumba tutu.
2: Ebimu ku byenyinza okulowooza mukulu bajjo byayogerako abaganda tuli bali bankwe tuli bali bankwe.
6: Nze tongamba muganda.
3: Bajjo.
6: Omuganda munyongera.
3: Dane dane.
6: Bali mu office bana kibatu yamu.
3: Bamma tujje mu maiso eh.
2: Ati kenandi sabye. Abanyankole batufuge mutonzi ah wachi omutonzi atusalire wa batufuge mpaka Gwanga wewe mpaka ulitu kakubanga. Bisu stay.
3: Kale, tuyanzi za ino sebo.
6: Nzo kama njuga.
2: Kale.
6: Mufu mabanyaru
3: wanga. Ife, wano kuneks media ni biso gare radio. Titu sali yao mtu.
6: Tenya kiliza mtu
3: wa ibezi. Kolo oti oboti. Evi gambe vyo tuvivu mili. Halu kusimu hello.
2: Hello.
3: Wanji sebo. Wanji. Avile kukale. Aksimu hello.
6: Hello.
3: Wanji sebo.
2: Mwana kuweza.
3: Kae mganda wange mwana mwe bakubanga mbona sanyuka TV nokuli subscribe.
2: Mwana kuweza je na mwisai no.
3: Okay, bajo una aliwo.
2: Ono mukuru ara jabule nankoma.
3: Yes sebo. Nankoma.
2: Kaliwe tokumuko ba obukulembeze afana na abamulonda. Abantu abankodi babwe tera kujiwana ngokulonda kukali kutuka. Bwe kutuka ayagote atubu zabo zai no twale merwa no kukoleke twandi tuka ino kukola. Era bwe wandi agai nenga be balobi okuja okwega ta ku government ni po twandi tose okuba menya ngabo batolile mukazi libone nkwe.
3: Okay. Nichi tegira.
2: So, yunga, yetanga mkuru baje, akoro kutame choku era ku, tuchote mundogo zea ipenga iku abani. Nusu ya yeka kaira raja buu, anemaka kita nangoma.
3: Kale, tuwe anziza ino sebo, uwe bali ino, ino uwe bali ilala. Akubye, nisi ingati balo nze, baba kabo, shadow cabinet, nimwewe ni abandi ba hiro kainga muliba yombesa nti baba vile mu mumbele fana na kwetu bajitu kumbe wombaji tuwaja kutayo kale so mumbele fana na kwetu kuwe isimu tusigale nga tuogera ayukusimu hello
7: hello
3: wanji nyavo
7: njewa rekova sebo
3: kale nyavo wena eva rekuwa na Sanyuka TV
7: niko bajo yo ajewa rekova
3: Kale nyao.
7: Ayeba kuyigiriza abantu ayongera kuyigirize kubanga bana Uganda bitegera Burundi.
3: Abana Uganda timutegera.
7: Tegera Burundi yongera yigirize.
3: Professor.
7: Yongera osomese. Ija kuja kutegera eyo mmaso.
3: Kale mutegera nga baba inono ile ebange inene. Kali oyaji baji chocolate yo wala yo jman kali aks mwelo baji chocolate ndere aks mwelo
8: alo waku
3: waji nya waji se ko
8: we bari tuweleza
3: kai munanga namu mwe kula ba show
8: kusinzira wanigo yo gerine Bulijoto mani baadhi ya ugrani ya magazi ni yeye mukambi ni yeye mchezaji bicha ugrani ya magazi baadhi sipokuweni rana.
3: Bulijoto baadhi tochi mani.
8: Baadhi simudu lebara ni mla ribe baadhi sipokuweni rana. Ni mwa mmoja mchezaji baadhi poloti kiti ya baadhi sipusu. Bye.
3: Kali.
8: Mukambi kufi. Kurupiga atugamba mwa umana transforma na yeba.
3: Kale, tweyanziza ino mna. Ebintu bya kurupiga ni bajo bya nsi na ku TV wano. Bulisa mubiza ebya
6: wewe. Nagabi njogedde nja.
3: Akobe ntu aba itaidi ntu olimusa damu gezino. Ai lero akakaisa. Akusimu hello.
8: Hello.
3: Wanjiseo.
6: Edingira gachirana wanda
3: gachirana. Nebilale ebyo. Akusimu hello. Wanji Zemsamziro isatundu sangu ya tanamukaga wanji
9: Hala
3: Wanji nyabo
9: Mwebale kutuweleza
3: Kale muna Muna mwebale kubona Sanyuka TV nokuli Samsogare Radio
9: Anto babo nabana mwebale kutuweleza Wako Bajo
3: Eee hey, Ate mwana Ni mwana wawaka
9: Ni wana waiga Abanza ala kamuli
3: Abantuwe kamuli mkoba mtia
9: Kulibulo nje.
3: Amina.
9: Ono jasini nga haba iganga.
3: Abantu pe iganga balunji.
9: Abantu pe iganga tulibalunji. Wakuba tuafunye mwejiyo ngobelo chasa na inga tulibalunji.
3: Hei.
9: Mbana nge baje bale kutukomeza imama ni wana sumeza ipabana Uganda. Tuyinzo kulile ngudo mbi. Mwiba ilo mzira idagala. Ama sumero mazi. Ay mtuza nyolu ida. NRM juu. Bobi wei ni yatu udisa anotu wadi oboka ya kubati aidaka banda. Aidaka kuma. Kode aidaka kwa latia. Mweka alema yati ya kuluja. Ya kota ife. Tuwebelele mu. Mwe na alikuluja ni ika mireje. Abana Uganda mbeba gezi. Mwekume. Katofu na chiakulia. Chiakunu wabana bali kusoma. Tuwebelele mu. Uoba unipa mireje ola bilida. Tuwebelele mu.
3: Osubira simparlamenti
9: kuliomo akirira ndaye na familia ye. Ezira byambo tyofuna mbemo pi. Ezira byambo tyafuna mbemo pi.
3: Okay.
9: Kiza kya kola tukule idagala taka huulira bo bitu tolo omusole ebintu bini na mafuta gani na mafuta gani ne bamenye obuyumba ona uumulira wa. Gale nga mtu weereza.
3: Kale muna we bali ino we bali.
9: Katonda akakume.
3: Amina.
6: Awo yasaka ya limba. Musobe majanga alimba. Nene zimutufu.
3: Eh.
6: Na gami na uko lesebo wano gagala. Na Uganda baumba tutu.
3: Obalimba
6: buli. Obi waini wajia.
3: Ndi musobe. Nuku ya Wanji.
7: Hello.
3: Wanji nyavo.
6: Ngetisimu zaate de. Zimaje kusebo di ya mama.
7: Mujia wale kuwa sebo.
6: Kale nyavo na jima lukubi dewa mama.
7: Tororo.
6: Tororo wewa ni kubela kusanyuka TV.
3: Wow.
7: Hello.
6: Baba ni kupenda kusanyuka TV mkwana.
7: Ae, sebo. Bajo mkwagala nyo, msajia kweba nangi.
6: Mkwagala nyo?
10: mbadde nsiyaga.
6: Obadde ndaba kuki?
3: Kale, zio msambuzo satu lusambi ya tanamuka gani zio msambu nana isatu chila na mnana chila na muenda kaga. Liku simelo?
11: Halo?
3: Kwanyi semo?
11: Mwana sige mchia kwa Uganda.
3: Bunji Uganda yangu kubo cha baba?
11: Ndiyo baba.
3: Bande cha Brian wako ni Professor Bajayu bakwe tani?
11: Professor Mbaka Rizki Pago Israeli wa Mosadi ni kubomborodi.
3: Wano kubomborodi wanei waifengo ja michana?
11: Ndiwa neno, kawanda.
3: Sema. Kawanda, matugao.
11: Aha, kakati, niyaza mkuru bajo kujana yogredi, kufilifa mugwanga. Nchi, chisingo kuno mamuna angesife ngaba na Uganda wabanga anze. Mtuwa nyo, kari waliwe chikozo, MKJ ateka kupite na agamba. Parlamenti ya Uganda bali yao bagabati zifu, kabanezi, tetezamu, yuwa musoro, tihina makudu. Ena makuru, omuntu bamugulire emotoka ya milioni kikumi obimeka, emotoka ya milioni ekumi n'etaano temutuusa kyalaga, bamuwe milioni kikumi nti agula masuuti.
6: Babi bubi
11: batuzanyira ku bwongo.
6: Ani namwe ne mubawo obulu namukagubasinge mukyamuka nnyo.
11: Nze sikutonda.
6: Katonda
11: alimukubasasula milioni ekikumi ataano bibiri mukama wange. Ani abawala n'ani agenda okubakuba
6: amasasi. Katonda alimukubasasula musasuzi busiru bwabwe
11: banaye. Ani abawala n'ani batambule emotoka ze milioni ekumi n'etaano bagule engoye za milioni bbiri bagende bawereza eggwanga. Ye kakati bakole bati basale ku musaala bagaye buli mubaka.
12: Esawa diwese muka agadene demisana
13: Busoga Royal Radio.

0: Kale munange ono na asemba yumurufumo lwa lero ayinenda kutegeza nti oluso gandiko finals tuida kulirange edjo kuba atenga oluso gandiko guno mudenene tulikuwandikiza buti 15 nakatuba ma seat ko wundi kuba kontani abali owokusatu muluso gandiko finals edaliyo 2025 yena buti yena amazo okwesoga oba amazo kungira kuba kontani oba oluniriri olwa babajo kukontanira echapa cheita kamungalo nkumi ibiri abira mugaga enseri kulira oina rufu mochi baba ni rani erina ni wani
1: ame ani ze kaima andu
0: bakobati erina erina ni nze
1: kaima andu
0: oli muise chibaba
1: nzezi le budiope
0: budiope muise ya baba erie bugabula oli muise chi
1: ne muise sanzi
0: muise na bagobolo mbaidi ba dada bangi oh dada nsangere kulira oli na rufu mochi ye
1: Yari ya basa na basa tse
0: Yesebo
1: Yari ya msida hule nga mweta waka ima
0: Aha
1: Hule nga mweta wa itere
0: Hmm
1: Hule nga mweta Wairenga
0: Wairenga
1: Kuti wairenga nga basa da yari mumuli siwa antwa
0: Wakarengo nabu kabuko mua mvu
1: Oyabu kabuko mua hini ya mwene nga mweli kanswa
0: Obu gero mua mbae buluwabu kafuka buluwabu kati anala Zabana ya nchovera.
1: Ono yo mreke ili.
0: Eee.
1: Waka imo yo vete sani uwe ikere.
0: Otyo?
1: Kito mta doi wele nga aduli anga kwenswa. Musa lila magezu jikulu no.
0: Nga bali kwete ane abali anga kwenswa?
1: Ola abali anga kwenswa wele nge. Amulika vene tila idu kumulita wakua jayro musa lila magezu jikulu mdola kwenswa ilo da amulika
0: nga. Wa ikere ni waka ima?
1: Eee na vete sa.
0: Fumi tembozi.
1: Bamu. Asa amire nso ya azingire kwa chituwa chenso alitandi iso kuida.
0: Kube enso edo kusamira bataku emivu emiduba ena aniede emidumo bati. Bakola muitaka bati bataku uvula gala daguanga buge mulediti.
1: Yesebo.
0: Yesebo.
1: Kwa msa da yese nda muka tinikati ya leka enso wada. Eze kukumba likatini.
0: Hmm.
1: Wano waka imano wolo gezi gezi.
0: Hakolo gezi gezi hako.
1: Ati ozira vlo unji mbiru. Ayi rekanze enso keyo.
0: Hmm.
1: Eno olidia kuida. Wai kire ya kubati ya asuge munu ndibutia mulala Mumbe nga wai kire muna hata mgezi gezi na waka ima yefanga magezi ayo wai kire na yale mgezi gezi
0: Yese
1: Ya kubati asuge munu ndibutia nga kumbe wai kire hako ina wichina kumbi na chini ya kito wali muli sensua
0: Hmm
1: Baja munu raa ya kubati ndikirisa tuge munu ndibutia Batu kwa wali etituwa batandi kwa liensua yoli ensua Wai renga uye ila ya baka na kuna bali muli angu bali hivya Watai moru gezi gezi ya tandiko msi nye Omusa ade wei kire tia kula Gezi ya daga kulu mkawali wei tia ya kwa kukua mwadi
0: Yeso
1: Pati mwa msi nye
0: Hmm
1: Wei renga ya kima waka ima ya musa Ha ya jena ye uwe Wei kire ya vayu nga ina rambla bulu unji Ye kulolele Pati waka ima ya kakaka mage zaire laba msi wa hili
0: Hmm
1: So rupu molo lukuba kubantuba na Ave ngezi geze ni nga inga mnina mwino mkua nugu Ayi nga tomu esiga.
0: Yesebo.
1: Tobu diyo ulugezi gezero wata imano lwa mwita. Ayi uwe kere yari azira ambira yako sabo. Uwe ye bitra wera yari yesu ya ajana donga mtara. Gizayo le yako hoi.
0: Eee. Oo.
1: Eee.
0: Lamisaka bantu babiri.
1: Kiro kumamu wangesu yesu mpunde.
0: Mpunde. Ewa malagala.
1: Eee. Hawa malagala.
0: Hmm.
1: Eee. Natu mirafu ni mtabani wangewa mwela. Muka ya smith.
0: Yesebo.
1: Mbume
0: Kari, webale ino Buti mfumo edaba soga Munga nende kumiao Kubanga, tulinavyo njebio kusemesa Tulinuwa bolezo buwe kisoga Oluwaleo, nani ayarienze Atuwe yoku ensambo Eyaba soga, kuba, nze nsobolo kuwedange Aye ensambo dibanechi Ndwe chukusike, katugeze Ndikuenda kukunuwa kuwalo Ndwe amadi wano, ndire ne ensambo edaba soga Ouride, ensambo dino dibanechi Ndwe chukusike kuba omuntu obusoga wakoba nti ensiba ya mutere ne muletera okudiba eri omukwano gwe ifai naye nda ensambe eyo abatali itegeeza ekyo aye ensambe yeberigeza ku okoba nti bwoba olikola ekintu okiteesezeesa otya omuzungu wakoba ati first impression matters buli lwobanga olikola ekintu ekisooka kyosoosa okola nekijja okulaga bw'ojooba Nibu obango likufumbiza obayiza mukazi engeri gy'omugema mukusookerala neeraga butya bwe mujja okuba mu maka ago. Ensiba ya mutere n'emuleetera okudiba ku katale ekintu kino ky'olikola kyonna okiteeseteese otya ng'okaali ku kiwaayo eri abantu abo b'oli kukiteekerateekera. Katugeze, oli kwenda okutunda akabuziko. Akabuziko ako abantu abatunda embuzi mu byalo eyo baidi ogw'okubanga baginywesa amadina laba n'abasuubuzi abandi baatukubanga ati badisiiga n'ebizigo. Pegaana ente bw'aba ajja ogitunda oba embuzi aleeni yafaana bukalamu. Ekitegeeza bw'abanga taginywesesa amadina evaayo mabunda ati meno n'akuba ati eri mabunda oba n'akuba ati erya bulungi oba enira bukalamu ayinza obutagigula. Ensiba ya mutere n'emuleetera okudiba ku katale. Iwe eno oyinza obanga olina ensambo gy'olinayo nga weena waliyinza osomesa abantu nga ndala yonka nga nze bwenva ogisomesa. Lindaku kano okuba lundirwa amaadi katono kati obulango bubiri akasooka ni kano.
2: Buli mwana yeetaaga entandikwa ennungi mu bulamu ate buli muzaire agwana eisomero eryesigika. Tusanga eri ku St. Margaret Junior School, Buduba B, ekifo ekyebyendegerese ebiri ku mutindo. Empisa we disimuka, abata empisa mu baana baakula nga batya Katonda. Okusomesa abaana okwinnikivu we kusimuka ate ku bisale ebya wansi irala. Ifaano ku St. Margaret Junior School, Buduba, tusukulumya yine ebyensoma ebirungi. Empisa kw'ota n'okutumbula ebitone. Tulina abasomesa abatendeke abafaayo ate nga balina obumanirivu mu kusomesa. Ebibiina byaife tina ebigaze ino, ekintu ekitusobozesa okufa ku buli mwana ng'ate abaana tubalaga omukwano n'obukuumi obumala. Ifaano ku St. Margaret Junior School, Buduba, tufaayo ino okumanya omwana by'asoma abitegeera oba bbe ate era twabalungamya mu byensoma embeera eda buliddo empisa nga tubateekateeka okwaŋŋanga ebyensoma ebya waiguru nkani higher education. N'olwekyo muleeta abaana bammwe mubawandiise okuva ku nassary paka ku kibiina ekyokuna. St. Margaret Junior School lyagalibwa Buduba B, ikumbya SSC mu disitulikiti y'Eruuka. Oba osobola otukubiraku ku note 7747 ni ku note 7575 note 6200 ndala 88 w'omwana w'entandikwa eigumiire. St. Margaret Junior School, Buduba B. Knowledge, discipline, success.

0: Edachi kadiri anana munana edankava kusawa ekumi mamateka agesawa bakubante ebula edachi kekumi nebili ukubanga tungere sawa ekumi nandala edeguli ya lero okari mprogram buso ganjidi nisa Ivan Ngobi omuise maso wendaza mwino wa St. Margaret Junior School ebuduba majera SMJS The Future Stars start here aba St. Margaret Junior School ebuduba binji biende kujoku ronsa yebu idao kansoke nte kuku musagara dance asoka tukobereku ensambo jainayo elimu chakwega chikuba ensambo dino letuwa wadiba wandika dimu ebintu kama lebyo kwegamu musagara olikoboti olina ensambo chi
1: nize musagara denisi wano kusinza wane mutai
0: ya mutai kwe FBI yesebo
1: ensambo jainina ekoba anti wenganga takoberwa chama
0: otyo
1: wali yo omusaada nga alikulima munda ji ngebinganga ebibiribiri kumuti
0: mbidi
1: kati kyoba oyo omusaada yali alikulima munda ji ngempale yenda bifu
0: moluso ga nga ntulifu
1: nga ntulifu
0: ngerimu olwabya inuma awo kale ngeyinza n'okulaga kwa matafali
1: enganga irala lyakobera kumwina akyo ndi erengera omusaada empale yentulifu
0: otyo
1: ekifo kino ekyokusirika kyatandika kusika ha adi omusaada niweyawulira yabibinga n'omwavu ensambeko bandi wenganga takobera kyama
0: ekitegeeza abantu abandi ab'engambo ti balungi kubogera mu byama Mwebanga, oidi abantu vena kudinu, olukoba atipana, kukobera kitu nani tokobera muntu wundi. No wundi, kairi uwe kukobera, akobera wundi, tayin kukobera, eba, nkobera, tokobera wundi, wea tokobera wundi. Olugambo wa sabana.
1: Echone, echo kwe, guwa, echili omu.
0: Bas, kale, weba ino msagara nensi. Niwe, asemba yu mfumo, tulikuenda jamu kano milo kabulezi wa kisoga.
2: Mutelefo, kukera kutu, yasamafiasi, kambuli na chukunguli.
0: Ha. Modiope Matthias, oruso gandiko oulile ofa jenga bie?
2: Ndiyo oulile.
0: Buti, oluku jakuwe wandisa nga bisewe miyake satu?
2: Miyako kubile randia kwe wani.
0: Ntikane, nzewe nafru maa nubu ile nubu uziva? Kale? Ntuo ndidivuru njinze nize na masi mdada sula na andidi.
2: Ensambo jendina?
0: Yesebo.
2: Ntuzi ntibabi nga itada.
0: Ya wae tu?
2: Mwakanga mwaga ila. Ntambe yete geza ndibuwa vangu uko lange chindi chona chona.
0: Yesebo.
2: Iwe marangamu.
0: Otyo.
2: Olijia kola chintu, olijia kulima duma wakoti. Ndebana na kwa jambu ando, olijia na pangi teka. Eta ndi kujia kulima ndi mundi mundi bulikimu. Uwe marajo. Olijia nga voli kwe marira ya wali wa avala. Vavata jipendeza chintu chukuchikola.
0: Mudiope, singa nkoba omuzungu bakoba ati don't put all your eggs in one tray or in one basket. Olufu mololu inzo kwe kusa kunsambe njoli kuogera.
2: Eya?
0: Eyo koba nti tota maji gona gona mchivo. Avire ku. Kangeme na avire jeni. Mama.
3: Wangi sabo.
0: Olina ansambo chikuba enfumo tudivire mutu li munsambo daba soga.
3: Ensambo jendi na yo ekobe eti enkalangafu ekirama kaya.
0: Yenyabo.
3: Omulimo omugumu. Ngaye gulimu esente.
0: Otyo.
3: Gusinga omugonvu ogwobwerere.
0: Iramo ku mama awo.
3: Omulimo omugumu. Nga yori guko ori guko loja funa mwesente
0: ngoja gukola abamale bakusasule
3: aha
0: gusinga
3: kino kyori kolanga kigonvu
0: ayengezira ezikuvayo kyerere mama we baleino namukiza ka bantu basatu bonka baba ngalimu
3: azira osaa we na ye mulamu isaku
0: mama mebuti ngoli kuseka
3: na alamu saa kukoja wabana bange aliwa nati ya imewaka mledu nuwa
0: mama nze mwona mkize mledu abadada wange ereo wabana imuenta igiriwe yoba mledu ba mokova ba kiselo
3: nabo naba abalanjida
0: abana mama butikali mama katukuleke
3: tochoku egechi kairemu
0: yenyabo
3: Bugumi inkiriza.
0: Yenyabu. Kaliwe baleino. Ntadewa, akadumila kensambo edaba soga. Kuba ensambo dino ninji. In fact, mubitabo ebi wandi kibwa mubusoga. Okusinzira ku Culture Research Center ye busoga. Ebi asinga kuwandikibwa nsambo daba soga. Era, okutandika n'olwali nga bwetubairemu. Buli program eya busoga njidi, eyina okuba ensambo. Kuba ensambo, abasinga de basinga asoma. Era bw'oyogera ku nfumo, abalandi balowooza ati enfumo n'ensambo, ate nga be, byandawulo. Kale byonna tujatandika okubisomesa, era, tuida bisomekeza yala abantu babitegeere. Kubanga, tujidi bulungi, nti bw'oba tusomeisa, bintu ebyo. Abantu babatiba tegera. Kale mpega bubanga oliku. Olino kumana ebintu enda ulo. Wawe enda ulo ye biko iko. Ensambu. Katugeze. Ndiku enda ntujeku mbiko iko. Kuba uluwarelo. Nine ngristalo jenko zemu. Ntinalengere kumwene chalo chino. Mwene redi yenu chaba zingu wabusoga. Buti. Ndiku enda likula ya kamasi mwabiri. Ngolina echiko ikonga. Ojatufuma. Ochiremu. Abantu babone ekirungi ekiri mu kikwe kyekyo ulira
4: Eireira badada batufumiranga ebikweiko mukaseranga tuliko kya duma obanga tunatera okuli ekyeigulo kanuna akaseera akebikweiko mu busoga njidi Eireira badada batufumiranga ebikweiko mukaseranga tuliko kya duma obanga tunatera okuli ekyeigulo Karuna akasera, akebi kwa iko, mubuso ganjidi.
5: Mubuso garoyo mbanda!
6: Oh no!
7: Hey! Eno!
6: Woohoo!
7: Kenote mulala kumulala!
4: Eireira, badada batufumirangebi kwa iko. Mokase ranga tuliko cha duma, obanga tunatero ukulie cheigulo. Karuna akasera, akebi kwa iko, mubuso ganjidi.

0: edachi keribula itanu nkuba ngatungira kusawa ekumine ndala edona kurwalero okali mpuga mbuso ganjidi ni nze mwino sa Ivan Ngobi omwise maso wendaza kubale bene abaso ganapa mwidukulu wachabazinga nkobi enti chiko iko ebiko iko bino byona ife twali nga nidada waife nga byetu nechintu ekitwalirizo obwire bwetu baya twachanga dumango uti eme muzika awoni olikupalisa palisa ebiduma wabiria pekano bobiria mene ni enda ya atandiku kufukoka mluso ganapa enda ya saduka nga bobanga osula wenka uinzano kuzirika kuchibawo obwire singuli ya dumanga tayire bukalamu ale nini msagala alina echiko alina echiko ike chirunji katubane kukuchaliko msagala
1: wanjisewa
0: aha
1: Ekikwa iko jenina chikoba, anti chikwa iko.
0: Chidi.
1: Anti nanya yae genso muzungu oku vajambo.
0: Ngoira mu.
1: Echiri buamu chikoba, anti naikole lia mogo.
0: Yee, kubanga liku obuntu butanu, luisi munanu, luisi muka, galiyoti muko nuguangalu.
1: Aha, atenu obu sale salobu buamu, vikolati.
0: Buragami zisa.
1: Mbagangu obualo, obuli kumuko no.
0: Yee, sebo.
1: Wawafu echikuwa ikecho.
0: Bas. Kale. Kale. Nenda mkubwa wabiko ikubetuwa kubangebio. Nga tulimubuto. Oba tulibato badada wifu batufu miranga. Nga tulikocha duma. Luisi nga tulimuidira wabwile. Munangi. Hey, kangeme mama. Mukaira wangi.
2: Halo sebo.
0: Mama chikuwa ikochi. Choidu kirechari chirunje ino mumi ya kejo.
2: Chikuwa ikochi kubachi tu. Wali wa mwene maka. Aye wa iwoyo. Echiri mwa mchikoba chikinechigo
0: Ocho
2: Kube echive echo Ochigema wajana chomu niniro
0: Yes, yenyebo
2: Wata mwemere, waleta wawata, wafumbe mere yo wajiri ato chiwaku
0: Iii
2: Wayole na mwerika ba, waja wafuka Kale, auwe chavwa
0: Kale, mama, uwe baleino Kale mama weba leino Mama nabile weba leino Nenze buwa kubala ganti Eriye bintu bietu amalira nku obwire Nga tukali bato Mubu wanga wabasoga Nga bubango li muzika Woli kuocho li kupalisa dumanga Nze nali indi murungi ino mkuochera duma muziku Nga bali kufumba mboli Batelenta mkuziku Aye nga tienda kusesa Enku umule guida paka kuti Urukuru wawa wakupaka ene yeruli Aye nga ndikocha buwa aduma MLA akona Aye nga nzebi ange MBC sao Bukuba kasira kari kakuzika Kuzika anga mwogo Nga nzika mwogo naba au namulinda Na amuto olamu nga mwogo dubudu na amulia Aa Mubisa erebio Urui singa Bajaba kwe gairi okunaba Okunaba nga tikida Chandudu kia mkasira kai numao Nga anka alimuto dada wange Na mtereke sako akasenda Aye nga dadoyo akola ati anu amu kuku amadiga na ameru agabisa kuku kubongo nigatola kuku niganazamu kawalaji paka dada yoyo yale alikugwe ya vuita na muka dada akase ndi kugemi ise nusu kenda ndi kusonda agulante ndi dukira nali ndi mpi one pitu dada nkwati vani ndi wanji wangeme isa kenda ndi yi kwa tayi sende dangedu ndirekire wedivanga didemi ukwero kugula mwende olidipa na agula mwenga ito na asonda sende daremo wera dasi gala kenda kena muwa Na jeda dana kwa ndada, mpase nda dange, mfu nienga ito kambasi, dendi ijogulamu. Dada yambu zati, kodi wange mia sende imeka na mkwa ndada, na kukimye nusu kenda, era kendi kuenda. Dada kwa ati, tuange mianga kukusente disoba nusu kasambu. Kukovye, tuange mianga kukusente disoba kasambu, bobanga wange mia kenda, nkazira na kasambu. Ukuvao, tuaya ukana. Kale mpegani, ebintu binji, bitua eranga tumugemi yangu ulise aliku. Kufuma biko ikebe atandiko kobe biko iko kino yakoba kire yakoba kino yakoba kire ngate biona bina bina bilimu echo kwega a nina binji ebyalinga omubwanga babasoga eira buti abasada obaba baba obaba mama abena kuduno obaba dada kuba ipo yebwida ni foto jofuka badada oyina kuko olifuma ruidi imwabali mu town obabe toga makredio ndikwira na kanumero kaida gari akisoga atenga twidaka manako edachi kabwa ikumidonka Obulezo wiki sogo tujua gaba. Mbuida kubanga pizza kusadaka yu na yu. Enodi ya chaba zinga. Tuzizamu ate koloti. Be. Bwe ulita kano. Ngoma na ntituse. Kunsonge yu.
3: Tituse mkasera. Katu kuwera mu. Obulezo wiki soga. Wano. Mbuso ganjidi.
4: Bando!
5: Osibye obupapula n'obupapula nga towangula. Osibye over bakuba, wasiba under bakuba, wasiba shua wini bakuba. Osibye 1x wasiba 2x ayinga bakuba mukube. Muganda wangu otevuma kapapula. Weyunge ku Boom Sports Tips. Ofune tips adisinga kumupira, owangule buli lunaku. Butiniga star, ibini mwenda msambu, star zero hash. Butelev, onaba weyunze ku Boom Sports Tips. Tips adigeze saibwa, hereda akakasibwa. Ba tip masters aba singo kwa tolola Europe, Asia, South America, Australia, North America, na America. Funa VIP odd, iku minaitanubuli runaku. Ni VIP odd, abiri naitanubuli wiki. Edoka sobro funa odd, eda ordinary, ama kumia satu buli runaku. Ni odd makumia tanu naitanu, buli weekendi. Binami zira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Aa, mateka, kuwangula wangule. Nga kwa tadeni mwa basiba, VVIP. Boom Sports Tips, okuangula buli runaku. Kwaite kabuteka.
6: Wambuza nga ono rachi nemira kwaseno. Nega muganda wange, nze sasa kujesubiri yange mwaseno.
7: Mwina waka nawe, katimbu chichi. Mbuna kwa mwa kulembe dechi meza mso ugu yako nejemugenda mwe.
6: Gwachi kulembe dechi meza?
7: Katalizi kankubuli ni, jine mipia jetuli mkube sawazi. Tuke na kuba, tuwasange ni mtu wajewo jimtemo ni mtu wajeyo.
6: Kagwake, keto nye. Season yeno, nizo notuwa na vikopo bibiri. Nizo tuwa na Premier League, netuwa na Champions League.
7: Nechichegwe?
8: Nyumiru wa bugu mle Premier League, go betting anafe mkagwira uo. Nga kati oku bettinga kwa ngunyo. Kwa liku ya teoniga star, emu muna na tanu star, tanu star, satu star, bili hash. Adi kwa liku ya mtia niga star, emu mkaka tanu star, nya star, mkaka star, nya hash. Waboli mupia niga option 9 to register. Osawala noku bettinga ngo kwesa website ku www.kagwirao.ug. Betting anafe lero, ufukomu lodo jogene Vicente. Kagwirao Sports Betting, bet simple.
9: Iwata idhi, omobiso gwendo so mulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji nacho honey. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulunji nacho honey. Tini bine bibisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago buunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendwa ile, okunga kota ile. Local packed chicken. Enko kwa yefe yechina waida. Enso gayen. Ngabaji parking za bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda kukachi road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Obo subuluba kubira kuku. Note musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunote musambu mukaga itanu. Iviri itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchiluga. Na kumbali kwechi.
3: Tutuse mkasera, katukuwera mu, abuleziwe chisoga. Wano, mwuso ganjidi. Tutuse mkasera, katukuwera mu, abuleziwe chisoga. Wano, mwuso ganjidi.
0: Kale edachi kadiri ina edanka vakusawa eku minendala edeguli ya lero okali ku chinana na munana akasirise mukaga Busoga Royal Radio okusinza kunonereza sofa ebitundu chinana na munana nobu kutukutu mukaga na abawuliriza radio yeno okuve ensi yeva paka yetuka tulu kuja kuongera ku amayengo tubenga tulimu chikumi kuchikumi. Kali muna angali kuenda kula gira bulezi kwa kisogo oge makuiguguni. Leka tukubele kwa hirina liyari nalio ni yari. Muna angi?
10: Alo seo, soga loyo.
0: Ondi kumoyo, ee achaba zingo wabu soga?
10: Soga lukuweleza.
0: Weba lukuuliriza.
10: Ono ni mwana mulo ilasinzi za kucharo itoro igombo la vulida disiki ya bujiri.
0: Uwe bujiri, mwana mulo wa hiri. Ana. Ana. Ebujira yeriyo, umuntu wabade ngo mainu njino, mwidi.
10: Bamwe taisiko wa kucharo butegwa.
0: Butegwa?
10: Yes, sir.
0: Oida kumkubira kutuogere nsonge. Mpegan, olikuenda kusomesa kubulezi bwachi?
10: Ndi somesa kuidagala abakyaleri abakyala nga baile kilo ile kino.
0: Kilo ile kyecho?
10: Omukyala wa ba munsonga de kyala. Balumizi wa mundira ino okusinga.
0: Muluzungu chebeta cramps.
10: Osoro kuchetoto kazi. Bamala bamala bafuna ekintu kyabatambula mu lubuto kyebeeta abandi babakoba tikigalanga.
0: Mulusoga kyebeeta iguguni.
10: Aha, ekintu ekyo kyendo jja kumusawa bakusaba enkokobe embuzi.
0: Otyo?
10: Nikulagira eddagala lya bwerere nsi yona ngeri uli labawiza babusoga loyo radio.
0: Bana mwana mwere lagirira abantu obulezi.
10: Yesebo.
0: Mm.
10: Ojja kufuna amagata oyo kyoluvu.
0: Amagata aga matoke oba
10: kada matoke.
0: Mm.
10: Oyo kyoluvu.
0: Mm.
10: Organike.
0: Mm.
10: Abawuliza bafune bulungi ntako baluvu wundi yato life lya muziko bali ya bigandali. Oyo kya mawata.
0: Yesebo.
10: Oyo kyo organike oluvu olo.
0: Mm. Okuganika ata ali kutubuliza nga taidi na okuba kuti oku.
10: Okuganika ofune kipakuli wakifuula mu bituli.
0: Mm.
10: Wakifuka mama wata mwivuli wafuka mama ya madao galingi ya mwata akaba kuli wansi
0: oluvu lule oluwa ama wata okuganika ni chinonti ofu ni obaya chibia wata mwivuli wansi wata ama oluvu lule wa iwa mamadi luake ni nukanga ampula ampula
10: na kovela anga iwe
0: awa ire iwa kowa
10: yesevo kati umaro oganika oluvu ulo
0: yesevo
10: nkwena kwa madi gamu gonko ogate leke nkula gile chori kuiza kukubo mazo funa madi ya wagumuruvu
0: nyesebo
10: ojafu na kadagala keve itakava magombe ava njiva keta matu gamu su
0: akava magombe echimera
10: ava njiva keta matu gamu su
0: mhm
10: akantu wa ukatera mera kubiswa uwa kubikole vye mwani
0: nyesebo
10: akantu wa kukuka simaka kawa osino mulandi ogose kule
0: nyesebo
10: tola kumutono tamuruvu uluwaganika
0: yesebo
10: ulikintuwe chobo wangu ni mpili ulikintuwe chakuruma ulijakumwe evi mpili ulikintuwe

0: si wenye kwa wenye basi mkoleni basi wakafika hapa kasoroti soroti askari ni wengi amini alikuwa soroti wakaanza sada kusukuma saba saba ile yangu na kuwaongwa na kuwafukuza amini akapanda ndege akaenda pa
1: okay kare akema subira mukawe eh eti mechi tabulanga luswahili olo luswahili ono verunz lunsumbu anga ah luswahili olo verunz lunsumbu anga ino luswahili olo ayo wedi ngechendi di nina biendi dimuke bitonto ne byo luswahili nina biendi dimuke bitonto no e byo luswahili mina tapa nayenda wapi nabii amini ah Tewe biba. Edatika diri kumine isa donke daga bila kusaa wa munana. Tukalimu kadongo kamu supa. Ninze mwene baddest. DJ Fanta, Mr. Vibe. Zitwa skira bolo yengu mwane webu gweri. Akalo matendo. Akalo matendo. Mwabale kubanga mlia wanto vema kutu. Mbende inu. Mbenda kusa. Mbataka kusa. Mbataka kusa. Mbataka chimu. Abana bekalilo mukoba mutia niye ni mwemwe na mbende ino nga amundikirize kudachika dinai 19

Amazima bulichiri mruwemba runo. Abantu abeeru sawa mutendeka abana bayime walayi. Bulichiri mruwemba runo. Abantu abeeru sawa butende mutendeka abana bayime walayi. Mwabakwela mdi. Bulichiri mruwemba runo. Abana abeeru sawa. Baba tendeke.